Tlalia Keluhelo. Chibibuni Jaber Ketlalia Keluhelo. Mavia Mavana Tlalia Keluhelo. He do not be a credit.

volem gerat cosa ba cu tane mara be chim puli fula abang am busuli tme nara ba abang am busuli tme nara ba mere ngare ber ke ti ko chas ne phan ra man ra ho ide wa nu ba chas ne ti re chi ber chim puli a tlem gerat cosa ba cu tane mara